0: Una cutta, si bici, un cartato mi pevellino. Un buon house down. I call le laume di il lucciao di notano, il lucciao di giocono, il lucciao di nao giani, da con la hama la ngita, nuna leupa, i mau killingani lauto, i call la mata. Pinga chengme unukut, nao ja alla tinga hama la kunuka lauto. Tai mago kami tawag naksi lauto ite kani ulungan niya. Ang maluta ko ilut sa lang ulang lauto 8 nut iluleo ilut sa ujunut tai maluta ko pija kay kumang naksi malauto June 2027 ngulakan nuna bumi ilulog at ito ako halauto tai mago hawli sakto hanut igita ko sukalaw mga ta ang maluta ko. Tako ang uti ko nila mga ta, tako nung pisakikbit sa mga kilaw ito nga no. Tamagkotaw so kanak to niniwa at sa kapatuin, tako panaisik ko nung ang usaw kaya pisakito so kisa nino na po may minister tungal ka siya nga tayo, kasukto ka siya nga ata na tayo lang ng madla ka ng mo Andrew. Blackadar o kalaw to man nago palisi kajok taw nagsaw hatadalat to it nun alin ni.
1: We've seen the community really step up and I think that's a huge positive point.
0: Tako nga la nun alin ikajok to hatapalay to inak to itaman na to piyudurok nun na bumun amalo tako at tukisinak to nun na bumi tamakuning asak susukanak to nipitakakuling ito it nun na bumi. Amalutaw takotaw nga naminak ukaw si kakatak tuwi katudya kati kakumaluti pala si kuning takot si kanak tuwi mitsa nunabumi tayo malu akago ni makuni hangat tuwi $1.5 million kalo ak tuwi si kanak tuwi aksa aksa si majuwi nunabumi blakadar kakakan nila takot pala si tunga si tititsa tamatsumi nga. Tako amisong mo pala ito yung nakatalang matagusok anak doon iniwi at sa haktun. Tako na tao katikadik ko ang isok hangat kangasin ang may ulo kaya na kaya nga ukiwkito isi tamalin niya ako tiligwin na unalin niya kao dik kaya kaya katak to Mark White tana katikadik ko ang isok hangat ang awlat siya ilaw at tanatay limadulo ka na mo ukanaw to. Tayo mago taman na akaw ng leo ko tao walang nakto akaw ni mako ni hangat to ni.
2: I think it's part of the
0: tayo mata ko ang lak okay okay to it suka sa ako manak sa ako tasyong ulam matano na limi amaluta ko akima katak to tayo maliga kalala ka dini tayo maon inugun ni laki guta ko nakto pekulo akin yukarlo ni okay okay to ni ako katak to ni. Tay malo akagulit 11 ni inugun nila o si mamadyo akago makunalak to. Tay matako how do madyaw kaya katwig go. Kitong nga kajaw doon ulo kaya anak to mat malo akago kakaili 16 umatane. Tako tao ka ikalun ni asibakti talle mamaw lalila o medyo akbit siyo kaya tuting. Tay malu atako ng dad ulla ko talle ma mi parna law tuting atako amisu law tuin aula palle ju taw tu ila atako taw langit ataw tu gak si majun tay malu atako putak ko si jaw chair tuting si bc ko kana jak tingi lang e mal la umata amalu taw atako damat chuminga umat tu ne pigo.

0: Thursday, but it's gonna be Tuesday tomorrow. Tema kalut ikaron nila ta ko bigas utita dong may utila ko lolo ng ta tana to nor papatsi tao na niya katao lang may matulat ta wimingilak ulla ko loko tao na ni lila ng ta talang may panatut tana to mayor power tao na niya katao lang may CBC kuning aksimalo ni tas mga nung ame a person na lang abin niyo abresunyan niyo mixanot kisyo kanong ay pang nagsimatiyak ng ano ko sa kalawang memory sa akin ng milabong.
1: No, at amane ko na kano, nakamisya kagipi ka kung nakatigit ako panapali at ilog ang vinerar na ito ni kanong li taman na ipinakpa mano yo.
2: Iko yun na may CBC ko. Ila ko ba na taman na ilagayaw siya ako na may matataw tako ikalang mutate. Nuna vuli mamu tamana tuanga man kuwena tuna miyo ang iyo na sa mitako lo ubikaw yu edagi yo nangi ang ilival lea tuna nga tana kuwena na lang ito
1: tamakwa tusa malak sigoy abine ala ato tamane ikalun ni taikwa isa manakatamata atotaw katalo ato manali at jiyungin ni nga ni tamana ipinakpa
2: I mano yo jiyungin ni nga takutsapalo lo miyo tamakko khagisa yello ohala tulu atuna saulo mi mata khela magalo tamakko pijagin sare saulo tudi tusakhatagi chen ku tamanna atuttu palo mallu pilortami atanaqte de manemmo tamanna katamani gi hattatte nga chol akichar samallu khubana tuna mi tur jutom mi ma ubikaten
1: avine khataulanga ju ambalo anukarsu ju ilaulanga mata iligutau khattappalleane ngane khanorle tamanna ilippalleane avine annamme o khausisa khavigivio
2: i khuban lagattu la tana sibulla pangma a tugige khammi gattu khaujamanna giyu asabanna giyu sulu pilort mi takku atanak teile manammu tamanna atunna pangma asabattiunna artumi pilortumi atamakko kharta yu atutonna gelluti tamanna khaujamutsege hamimman ator selwe khan atto yere hamimmangati amaru tamakko obikko yu inno yu lu inna tokhai tun yu te hamimmati khanu tukisu ma khadigi chenan mi kisumi u khosha khas se atot no kamanga tamanna angu bigak tan takki yu lu ni nakuti atto khotto abimmo sibul pangul ni khartu yu atto lo kan ngani tamna khuwen to edin ni atto mi matuni
1: teko ali atto khattaxi ma ji suli sakku atto mata tamanna le akune alo anguna sutti no atto sung mata tamakko ma khai guta wattu e puttakuti lutakko alo atto ju manna teitsumanille isumanaxune tamakko ali khanno ilippalliagu tawalliyaningi khanorle isumanasungwa iligumagaso alni tamakkuninga avvinea khatawne artme
2: i tebanla ta nokku tewne artuni khoyma serea khamimma tamakko iparai buluni tamanna avatak khoyma serea khamimma tamakko akitsex magalo mangati amalutana naula sakkunga tamakko akitsex magae khamiyu attunallo attuna khone attua khone buluni parawne attua khone tamakko akitsex magae khamimma ti sulu pilwaktu mutanalo nokke tiune artu khoyma tsere hamiyu taqo ilangi ume mine artu khano pene amanga ti tukisa ma khadingi tsani ku tamanna akitsa semene artu pilot min nokken ya tawaruti taiwan akitsa semene artu simuni sangen
1: tamanna le namene ipi avinerne khano ipigivio
2: I uvanulle khuver lagitta ga ilagi yolo smammi ga matau watsero pene sorti lugit taiwan khuver lagittu sudo tunjuti chami ubaloni elinna gudi chami angiwaro me alakkaiti chiman ubaloni

0: Tim ul lumina gjeng ma na gjeng ul rema ta na zipiti nu ngak tsak so wa ma tsak ka ina law mi lavon
1: Canada wa qadwe gjeng ul da pokku nok pa tu kitari gu gi sima jangini 1939 mi akita be nomi in re eskimo mi atilimi ipinal lo tu suna ta hat nge ma tu le gu lo ni vininga bi bel de khoti mi suna gala ap mi lu ni pita khagani Inuit Quebec Mule alone of those who sneer in it. The thriller you don't need, Ulutamar suit in you don't need, or house only. 1939, Haher suit Sahalone and the loan need. Inunut, a mission to Sarah Rudic, Sutelot to Ninikua, Lago de Harona tunic. Canada, Cadiz, going at the Porton of Park, Ukuni Pingasuni, Pinsover at Sue. 21 ni mappito garni alles maruli rodigitsugu sulingituliaqitsugu langwaqutiliavininganik tamanna uxaqtaga ukiut 87 aniguqsimalegalwaqtiluit taatsuma temettuliavini ukinguningani eskimoogunerta hatautillungali inunni pingasuut pitjuti allaunerartaunermuulingaljut quraligutigiyakka Kajusititawning yak osak mata, sibulilak. Iliw katawning innata, kis chigulilak to simarunut, ang hatigigulito khalea gusimarunut, alla siutinut. Taya uyata maa soglu, sikhumitao simarut, larumik nalunaik usaktao simasugum mata. Aipanga, iliw katawning innata, nunanut, taksitok simarunut, alla siutinut sutik, sanak batao mabinut. Piak hoto lurak tumik ungasigi yang ini tu lihat aku semalunut inyuga suaku di setaliuk imak tapi cialiullo amma pingarwat inyuga suaku kualo laknya yang ini nata inyuga setini nakku gejalinut sunalima ciaga setini awal cili kuapi ke suaku nut allah pisuveli hoto semalinga tigut piyauluta Indian Act tigut 1876 mi Pihreleku loktu vinikkut. Tagali inuuluta uniuktausimangikaluak meyugut. Naammangittu liviu simaguti limaanut. Kallunaanut sunalimaani aulutsiutuanut. Kamagiausimammigatta. Kisianeli pitaharivuk pitjutimik pillagiratakmik. Atausangmik. Atajumik allaunarahtaunangmut. Kamanasuaktaugiahallagattugiaganik. Gavamanut Canadami. Umingai. Taksi yaktang itugudi yaktang inik allaw nakaktaw sutik iltagayaw nilid. Nalunay tsiyataw utitigut na ukulun ni temeng inakaktaw ng itukut. Petsu mga tukitaki ko tibinong mut Henry Eskimo mut iltagayaw naktaditaw ni binibut allaw nakaktaw suta. Gawamatigok tumik iltagayaw nili allay piyunaw tiliyoktaw si masugong mata. Sunawling itayaw malutok tunik, taksi yaktaw ikuti uguna tunik. Inuit Eskimo nunabimiyot pihuratigok tumik iltakayaw naktati tabinit, temet tumik. April 5, 1939 mi, katuyok juwa mubok tunak paamok Canada mi. Taan na temeli kutibinak sunat sangok tita uguna gyalik, sunat satako ta uguna gyahak sunilu. Asiatta ona pitjuti nalunaqta khataw simaruk inri eskimo tukitari gutawninganut una Canada pihuratigut pitchiataw litchigiaharninga pitchianigiaharningalu persisiarluni inunnik eskimonik allawniqartawlunik nunavimmiunik uqqaritsauti kharunnatungalitamatuma kamagiyautsia simangirutuqninganik piyagiaharneqartaw simagaluaqsuni Teko hatta simallutuk takut. James Bay ang hatigig suwako taw ni ngani pinswak taw lok simarumi 1973 mit 1975 mo. Teko na nekago ni Canada ataw si milyon ni tsignare ato ang lingwa lok simangimat. Inun ni pikutsu taw liyo mayak patilyugit James Bay mi kunyati alunok. Laraw liyo mayak pasutik. Piyun naw di hatang ilasi. Sunahatang ilasi. Kamagayaw tsiyaya hangnagaluak kita, lawak simatual lingid lali, Inuit. 1912 mi, Canada, sunalimanik, awal tsiyudu hataw ng mini, Pinaglulim makayalong may atulok tuwini yung nasok. Ay tulad sa tiyadun na ko.

0: namu ainu seratu ya me asu amma o kare ala tunga uk pero sulau ngi tunga makuninga arna kwa kani utokani nunavini to karmi nu kayak to me ala na pataluni pero kalau ama tai na kawi magap kutau e kalugalu amma dayan we be kalu e kalugalu pekatigi yo hati nunakoro piting walau at angerama e kaluga yung nutiki sak tok tuli yogap ta tabunga kaya matiki ay lamiga yari manga kaya ikay like flat back nutagaw nimi kipingo ni katam na anisun ni like utilaw na humaluni kaya yak tulaw na humaluni taman na ukpering ilaw sugo kihiya nang mini atulik sugo atulilaw rap ko kaya miyak yulira mata na papirok sa ukakto tukihiya yagin kaya miyak kaya tamak ko aralung mata ukpe nak yuit ang nakwa ka amma utokkait hila tuyo miyak yuit apek huga katamatya
1: tay ma ikayokwa na yuk ma ino katip tiniyo galwa ilan ikunalunat siya may yuk ma naglikha tu lua lao na lea tu ti umbalu ba ahu mea lu ti hunamut nutaka ti pinju tigim lugit ayok na galwa ti lugu kajuhi mea lu nikiheni unakok
0: nuliari lok taka pingasuningo kauhik sakangmat ilaluk tangingo ikame ane kuliwi ane kuwaki ilaluk taka ane kumaga ane kuwaki o kakatigihwa mangango pingahuning

0: CBC o kerta tu mi pi belleju. Uba nga khai saan otu. Takko illu tse illu lakata tu akunnu. Ada iko allattu mini nau jani. Temalu takko pingatsa miku unnukkut. Nau jat allatti nga haamala kunnu hala otu. Takko hamitau tsautiki. Ila hamitau kunnala otu ullungani teikani. Takko illu eit ngukumarni ala otu illu tsein. Amalu takko pijakki kumarni ala otu June 2027 mi. Nuna pumilu lakata tu akut takko hanutiki. Sukala mga takaw si saktuit amalu takko sana jau bitsangan ni. Pisaki bitsangan ni lo suli kasi sigun na lamang ha. Takko hanuili jau kasorning itiku jau kasorning kisukanak tu ni niwe at saka katatu pisaki ito dun. Kasi ni nuna pumiminis tu tungalang at ay kasok tingaw kalaw to. Takko atan at tayo limajulagan mo Andrew Blackadar tayo ma takko.
1: We've seen the community really step
0: up. Amalu tau ka ta ko alat ilangit ikajok tigijaw hotel itu pali.

0: Himnik nuliang ni ku gama tap ko ana no yu pek ko siluk ta che meng ni atu tuki sele sunga er mi ni talau tunga salum maksai talau tunga igat talau tunga makai talau tunga ni kik saksi o sunga takami tu aga luak ti lunga amma o komai kami tu aga luak ti lunga ublu tama ani go bik sa takayu mat every day it's a different day. Tabaningin na lang ito ko. Tukikat siya niya lugo. Unik kakayakob ko tam na kapitok takatatak kao yok. O kalorik sa katikaw yan na tilungat. Kapitok tilungat uli. Nung unirap ko. Taiman natut siya. Inusik po. O kumayik siya nariyabot. Siya akangikat tam yato.
1: Taima o kakavit nulia. Inuyun ni lau kemangman kapini no taka kaksuti mikitu laupan.
0: I time nanu kaksik paralu ni tamani 8 months old galu tu ni 9 ana naminig lu ni aulayit siyang itu ni ila aulaying ito tapka no taka katalimat pingasuk ernika maro ang nat tana no angayuk sa pangulak to ang nanik. Titigaw yak tiulik suni, nukaksik pa ako tiga. Yapagalung ni, kalirwagalung ni, makay ni, utigalung ni, miksok tiulik suni. Er niluk taga, pilirilik sutit. Piyun na niluk taam ni, makitanik tuluan ni rama. O kapiriyak tulaw si magama, utok katuamon. Isumalut siya may liram, aksuruloa liram. Sagluyuti kanok tao apirilek pa ati tukisiting nga tukisila nga at okarabin nirit kami arawit kapitok tarawit itok tarawit puluat itarawit naam magtutit nirit siya kalutin nukita siya lutit ergotatit nutakatit ati pimalik kimia nirit siya lugi niritit siya likita na tukihit sulawit wara.
1: Tai ma nutagati mikilau wat time na nutagalangu tuin na martilugo kanno pilutiki heni lage makaju hemar na ikajok te kalau pin kanno ila apeqot apeqor nakto te a
0: e namakto ikajok te kalu alau ngitunga kisimain na uwanga a ma pamik sa laurat ki pero sa sugit at sorong nakto o kumay sa nakto kihiyan ili ilin na kataw raw yali rama inusila rin ang inusir mit sunaw ba kautama anigurubik saktakang naman utu tikakto luato nga nubuyami ito at ilugo tamani itilu tamakoy nakto alungman. Ipaksa si kinilito atay na kami nirumi ko ni, isuwa ko ni. Si kinilito atay na lang ma... Unik, ikuni nga, apiksugaw lao si mama rama. Isuma TV, unik ka ako yaw lunga, tamag kuni nga, apiksugaw lunga. Una, tukihilaw nga ka, abati mi kamatsa ni tana, sila mi ukaw si kaso ni. Sila tipti ni, niyuti ni, tamag kuni nga. Amma awatiptit ni ukaw si kaklo ni social environment ino katigiyaptit ni ino katigiyawun una sila asidjikat taktualung man ino siktaw tam na ilangit upigusut siya to ino katibut ilangit upigusung ngimi aso ti tam na tukihit sulawit wariyap ko hunaw ba piliriyikalaw ilay sumatakam malaw kapta time na tunan lang ulaw kasi yung may gimis ulaw to ilit-sit-sit-sit-sit-sit may akimak matigot akwe ang miyutat yulira may la akwe ang miyutat ukarwak yulira ma
1: ima taban ni kataw yun nasutit maana nutakatit inna ko kimalak mata ang utakalak sutilo tabunga tikit sumak mga akpit ihuman na law kimabaw balubat atataulu amut ihuman nangimialauk palunin.
0: Iya, ihuman nangimialauk tuk. Atata tabbak hatulik amasabik hatulik sunga. Ilangin ni kakutikut ya ayaw takama okakatik samini piswasunin. Amma okaktaksutit. Una tukilik tukikatsiasugu tukiliutsiasugu unikkaayug mat atornikugit magokanu akkoqtigin lau manga amma kanu anigor pikkaqaq manga tia aralu aiyaujumi tatunga
1: tai ma pero qajaulorobit atatatse kupinu galo ananatsanu narle kihene angajoqqaarilaurakni tamannau jernau jaqibo Inna ulek tunut pigi jauh lagi lau ko kabit tau.
0: Nagligi jauh lau negama amma unna pui gusuitu jaga perok sah pigi lau rapki. Ikuninga aktu sibik takalir suni lumaan napit maan ulek tu pilermat. Takuali aktu sibik takangi lau tilugu meanereanit cia measugit. Isumak soktulo alagama mea nagigap ka inuyun na matatay ma isumak sulisalaw kimayunga.
1: Unaw ba daw?
0: Amma. Kano rin maukang nakaw yunga. Taman na taan na ilitsiwal li araw yan na matukihinilut siya suni makutuyuhi ang utaw galawawi ang naw galawawi. Atu cekak tuti, you're so special. Iman na kubak cekpap cikin.
1: Yan na to, tam na. Dahil maukalaw kabit, may anakhenit siya maaklutin, magkukto katitin, ihumakulaw na kaya't namuagtut, ihumakotut, haigbit, may anakilaw putin.
0: Makkuk tuh katigilau tak ada makkuah isu maksu yang sutit ama uang ngah meanek kianit cia measu ngah kayku ngah aneh nekarun nerti juga tam tam nasi bulak pa ang nakuah kangulau tu titi me aje kalau mat me inuyun ner mat ama peanit cia measu gu peanit kapku okok tuh beta okok tuh Mianya reani ciamia sugut tau, piani lawaku amma isu mak soktu luar lekama tema mana mu inu seratu ciamia sugut amma okarea lawak tunga uk perusulau ngitunga mak kuninga arnakuakani utokani nunavini tokar minu kayak tu mialau harpatalunin pero kalau kama tay nakawi magaku tau ikalugayuk amma dayan babi ikalug Ikalugayong pekatigiyaw hati nunakorotiting walaw at angirama. Ikalugayong nutikisaktok tulik yurap tatabo nga. Kaya matikiyad lamigat yari mga. Kaya ikay like flat back nutakaw nimi. Kipingo ni ratam na anitso ni like utilaw na humaluni. Kaya yak tulaw na humaluni taman na Ukpiringi lao sugu kihia nang mini atulik sugu. Atuli lao rapku kia miyaki yulira mataan na papirok sugu ukaktok tukihia yagin. Kia miyaki, kia tamakkua galung mata ukpernaktu yuit arnakua ka amma utokkait. Hilatu yumiya suyuit apikkuga katamatja.
1: Toi ma Ika jokwang na jukma ino katiptin niyo galwa ilan iko nalunat siya may jukma naglikha tulwa lao na lang tuti umbalu ba ahu maya luti hunamut nutak katipin jutigim lugit ayok na galwa tilugu kajuhi maya luni kiheni unakok
0: Nuliyari lao taka pingasunin ngo kauhik sa kangmat ilaluktaangin ngo ikami anekuliwi anekuwaki ilaluktaaka anekumaga aneku o kakatigihwa mga ngo pingahunin o kaksuni nuliyak taakkan nero anekuwi isumaksong ni alektutin okay amma tugliani nutakaka ay Perok satsiaan ilunia pati meneerit

0: CBC, o cara está também para valer. O banco já está no to. Tá coelho, cheio, o lugar está com o cola do menino, não já nem. Tem malu, tá coping a chamigo, o nucut. Não já, a latinha, a mala com o rola auto, tá com a hamita, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, tchau, Amalu tako pijari rumarni alaw to June 2027 mi. Nuna bumil lew lagadik jwa ko tako khanutigi sukulaw mga takaw di saktuit amalu tako sana jau bitsangan ni pijari bitsangan ni lo suli kasi sigun na lang mga tako khanuili jau gasorning itiku jau gasorning isukunak tuni niwe at saka katatut pijari atudun. Kasi ni nuna po may ministro tungalang at ay kasok tingaw kalaw to at ako at na tayo lima jula ka mo Andrew Blackadar at ay ma at ako ikasok tao na kasaw at talag to igo nuna linito nun.
1: We've seen the community really step up.
0: Nuna linito tayo ma kanok to na kasaw lagi at talag to tamalo taman na pali sinu ikasok to hanak tao yung Tukisinak to nuna po may usokanak to ni pitakakuling ito'y nuna ngini ang malutaw ka tako alat ilangit ikasok tigayaw hatalit to pala isinun. Tay matako sukanak to'y kanuklo kanutigilaw tikipalaya hata mga ta nuna po mo tukisiyaw walaya gunak siyo. Ang kago ni Makaw ni pala isiko $1.5 million kakto ni aksaksi si Majo isokanak to ni nuna po may Black daro ka kaya kanila ito ko palisikot no taman na hubayan ito ilaki na kulimano ang maluwata ko ang ilaki kami sungupalli ito ng matagok sukwan ito niniwe at saka patun hati kasi ko ang isok hanga kang sinami tayo maulo ko yan ito ningan ni sita malino ako tinunalin ni hausik kay gilaw ito Mark White tayo na hati kasi ko ang isok hanga awlat si Jilo Saput din ang mut, tayo mao kalaw to, akago ni ko, makbo ni piw ko ni pali at tuwin na si Majo.
2: I think it's part of the...
0: Sulot ako, pingo ako tao jo, jahatala to, sukasak tutik, ang usaw tayo malutik, malika kalala ka din nun. Tayo malo, kasi ni ulo kaya nagtula kayo jo, ukakaya kanila to, pitulo ako jo, kakunak to, ala at inugun ni ito, kakunak to, ukiukit to ni ako to ni. Ala tilevan nik akagulo ike majo inugun nila si mamajo akago makko hangalak do white hore kanila majo nga tako ilang akto hore hangit to ko kito nga min ni pekulo ke juno sita malino te malo akago hareli go 16 ng atano lunin tako ako gun nakluti Amataan na tukisin na si Balayo ko lago ulit katalaw si Majo Amalo Iki Majuit Gamiti Nuna Chemi August 9 Ngutin Lugo Tay mapinga suni ka Iki Majo kalaw si Majo Ani loak tuminiungit dun Tay malo imanu katatuti

0: tung nga soy norang mi giti tausun ni kuno tusak sa ukatang na aktunig na aktang na mi gata tusang na aktunig lo unik ka niglo amaro kisun ko tusakan na aktang lutaro na mi gata udlumi nagadya sa gago 17, 2026 udlumi nukwa narang na mi yabo sibulak pa mi pigi ako tiging milotigo tami kaka nun ako juwa may piwalaya ni tusaw ma katang mga tatusaw ina o karama kong mga mag-iulang o yung amaro o kausi itukingin ni pigi ako takang nagalo taking ulo nagalo ni narang nagalo taro tamani ikarong ni nun akaksimarak to pang nakdoong may usaya ulo ni nun takaw ng mene o ka puwagluga ak tilugo ikaw man nagalaw tanga ni tamatuminga unika ulo ni narang nagalo mga tigo amaro salang me pivalleyeri mi odla ne pilor si un naksa kaumi ga mababi sa verjuk na lang na gluti go tawane no nangane pivalle ningita mixane o kausa kang na gluni amar tamane apex go naksa kaumi ga ma odla ngo yo tanna o kalma gang ni sakritiri yo kata kattakto na lang na gluti go una yo king odla pa na lang na gluti go sin naksa onika to kau yo te kanikang sinang mi kangyaklan ng mga tarok si mayok. Nutakaw ng mga ikaw mayangin na awlak si makatak tilugi. Unikang na aming mata na siwalak pa may nararang may labo piwalayo.
1: Silang trong may piwalayo. Newfoundland, Labrador, Quebec, Takwa, ang ikatigin na mo nutami piliriwalayo rivo. Carnham, Wakeham, Freshet, narunay rin ako ulumi St. John's mi. Takwa, avitto simayo ni kanatami province minerato yui angi katigin nami nutami sakki niyo sammata imimmo kaumakko tiliok nammo pidju tikalluti kimaako yo kattaktui pirto valliyadirivu BC mi pidju tikaktuti takko ikuala yo alu kattaktui napaktu yui Iran mi pidri valliyavu angi katigin nammo matuasti nami imaviyo yumi akkuto yumi Hormuz Jared Kushner, Katikatikapulevu, Israel Kwangi Kanani Netanyahu, Pidjutigilu, Gazo, Pangatova Lening, Kanitogurama, Trump, Donald Trump to Unatakishakutingini, Idokuyi Tiarunerevu, Takuninga, South Korea Kuni, Pidimashatilugi, Trump Mkwaktuni, South Korea Kugu, Ikayutierong Mata Iran me, Amadu, Pihanagayangatana, North Korea Kwangi. Kim pidjutigillugu akutimi penandutto khanne

Ukaw sa itukin ini ukaw mang na yung migama o napigya ako tigilo tigo ikayo ko maswito ino kanutuin na ikata kisuriri yung maswito ikayo ko maswito vo ikayong ngosong nakto ino kataminik sirliki yung mig kanutuin naktaw tukluni ikayong ngosong nakpong pidjudjing ngosukluni ikarwik ikarob at jinga ikarwiw guyo kur ikaningago akingangan warwiw guyo ikarwiw guvo Ikarwikko minakto, ku ikkangane ayora kungniu ilingang niulloni ikikininga akinganga noittiang nakpal ikarwikko minakpo. Ikarwik saksiokto, ayok kami kungnang mi kungmi ilinganang miglloni ikaro minang ningani kinakto ikarwik saksiokpo. Ikarwilokto, ku kuriparukto, kurwilokto lloni savirayang mi kiratayo mi kangago akkosokto ikarwilokpo. Ikareakto, ikareakaktukko, akianungoyo luni tauungoyo ikareaktukpo. Ikkarritto, umer-umerjua pikaruyak sikutukar luni ikkangano aktoroni ikkarrippo. Ikkarrittakto, umer ingikalluni ikkangano aktortaroni anigutittar luni ikkarrittakpo. Ikkarrittangnakto. Ikkatuya umeaktor vigina suklui ikkangano aktor tang nakpa ikkakit tang nakpo. Ikkarik simayo umeaktor pekaruyak sikutukarluni ikkangano aktualluni nukkangakpa ikkakisimavo. Ikkarik simayo umeaktor pekaruyak sikutukarluni ikkangano aktualluni nukkangakpa ikkakisimavo. Ikkariyawyo. Inu ilagi yamini ukaw jok jwa kaw ni ngano manituin na ang ilang ni ngano lo sivu akagi yaw suktok ikkari yaw vo. Ikkari yaw ngito. Inu ilagi yamini ukaw jilo ako nangin ni ngano manituin na koyo ni ngano lo ilagi yaw roang iko ni ikkari yaw ngila. Ikarot. Kung me ako tilaga si mayo aking nga ngano arvig ikarot aw vo. Ikkako. Sattiktumi imani ikkannak ikkakhovo. Ikarotiksa. Umea kuungmi kongnangmi ayorangmi ilingangnang migluni ikanganganua rotiksa ikarotiksa ovo. Ikarotta. Ukarose ikareringmi ikarsiyare roti kanuiliro mayakaktok. Ambatana pikata tukinga takkiuraktumi kanuiliro akumayo. Ikarose oktok. Ikarwilyoktub adjinga. Ikarosak simayok. Kuk ko

cimalotilunga matua kapijauwakkuma. Te cimanile kai inyuliniu di takaluwaktu siyonungin ma ullumi atopalit tatay yungin natuinap takaluwaktu siyonungin ma. Tap mga illopaw na artami pisugia hangin migama te kunga kapanikku walawtukku itsap bingannu kakattaw yunga. Pisugia hangin na matakayoko. Anne yang itu mah, la ipin yang itu anne ya. Kangat takat esulah pernah tu mit, yang naul tu lek ikul leh tu. Tambah mungkin kalau nak kita ulok si magama, la namun ya kalau yang magama ulok kita ulok magama, uko yang itu mah, ima isu maksud itu. Kamagi yau ge sigama isu maksiu tigi yau yuti tun kamagi yau lotunga abunga ge hamne abi imecha ge hamne abi la yau long itunga tuma wa harunwa sini tamna ottaru ke akku sa tu inna pulle inna ottalo ili saksi le loksi magama ada tama paulu sitilli tigor tigi loksi magama ku atilli kunakikku suna batamane Nuna kasalot tumini tapang kipi siya makalmas yung mingan ni kumini. Ili sa kadlo gulo, lukto gulo. Kangatalong medyo ko tapang ekalon ni sulila kanugula ni liyo yung ito nga. Sulo, ukaon lang it ni liyo yung lang ito ditokta yung yato mini yung atesyo mo ni. Kangatangata maulim mo mittu ku taalortillugu mittutalu illumullu isattu tapisukaina tuujaatuinattuta tugartuarunnu isattuma illua putsutu suna mekosi galeyama tapasenna tuujaattu kangattalummejugu tisamalummun ikingaalummejugu suliya namungammangamma ukajongittuma Uang itu nga, sung itu nga, kan kaya sungong itu nga lo. Ilak kalun ni cek cuma ni. Kau meru waktu jauh ni lo temen ni. Asingin na kaita ku jat sakala mo. Tau bunga hama tau liya kata suna ba. Mita kaya buku ulang lo tilu unwa lima ngoko ya yo kangata yo. Sulila namunga rehanya mangama ungo yang itu nga. Malikata tuin aktunga namunga rekhaiga unili yaulaunaga. Sula illumu isyata suna bahama tamurani abimu. Tingulau simandengi takka nunakkatikila ila nunakkatikia hatta takka illutalimme nunakalau simagata tirustat illuta sukusi illuta kalluna hangittimi. Ili saksilok tunga tapung ilo ko sa kanyang tanun isa nga ma ili sa kilok taga pekan na kilo ang wata nga pero sa katigil lo gulo ilo at yuga gaita ismaili tapanit tao tigil aliyan na ako biya na nga kung akong nasil lo nga lo tapung tayo ma isi yaw tuyo na tunga kanugala niliw yaw lang ito nga nalunay yak ba yung ito nga tapa isa nga ma Natikku pisu kama, pisu kama, kamila kama. Takkuaru, singuti atokottini aktakati kakillimu kama. Suna bari aaguru aktu milli minni alattu kama. Teikka neila kalu kama suli naluna sivi ungele nga kanutikiti illimmiigia hanna yamma kama. Teikka ne saluppalliya kama. Kalunalu awlanengin ni kanu usingin ni kusaya tuwa kilimukkai tukisibirliya galattu yalakay lauksimagama inyuttitullu kusaya ulu ni kat anias yuttitullu ukaluakay hapa yungi maalla nilialuakay akakanilu tukisiyangin matawa maunalu ni maku agakatunua anawyawa yung matatay kununga ututikununu Ikko teimme tuhotta funnumme Johannes jutte. Teikhan jostain joku luulla katta. Sunna ma. Akkua nallikin jaunokin lauttakka. Hanuili jottaa

Kuya nakatawon ni ilo si mamuta ba kuya yo kuya gela to ka ni at yo kon anaw yo nang na yamin ma anne bilya si mayo mami mami ti tawo go suya to si mayo anne ti tawo anne ta ti tawo go suwa ko yo kan nakatap to mi yo yo anne tawo go to ta ulo mi mon ane go si malang ngal amma ko yali uti nga so go to ane gok sima na kaya nga. Ino katin nung lukano. Ika yuk kan na kuti sa yato ni. Takut takut yuti ika no sima lago. Tana taon na nina kaya gok sima ya. Nung natin niya sa lakama. Taman na kanu ilok na katan na kaya gok sima ya nga. Pui gok kalila gok sima ya mina nga. Inna gok paliya gama. Ika paliya lila gok sima mina nga. Taon na nina kaya gok sima ya. Taiko alipit yuti gilo atugin. Inyo ko tigi lang si Mayo. Yaga ko ito yung nakpayo yun. An nilwa hatan na kayo yung ilo. Namang nga titawon ng mga ata. Isi mga hata lang si Mayo. Tanatap mo nga. Tawag ko ilang ako sa ringit at takinalo. Takinalo at talag at tapya ako. Tana. Ano yung wala yung taon na nina kilang si Mayo nga. Tei kuolo, tei mei lo tau katta tumini tau, tei mau min mata unani lo nuadu kubam miuta, nami tuin nam miu tau nungati tau simallu ti taman na kanokto tukitakkan ni lauli uvakku kanokto ni piliu laulu nga tusajau ko jattungi ima akki jakpaal na kudissa millu ni ikkai lauksima gama ingi siagilu kukai siini mun ni piliu Nuku nila liu tilang lugu. Ingi usia ke lau si maga kutia te mani sidi mipu. Tau nunga ane bilang nunga lau si maga. Ullu mingu te mangau lau si maga til lugu. Ini ubiki lau si maga 1952. Ullu mingu aku kai manna kan lau lukta te kangani. 52 min. Nau nangu lau suku si lau lu til lunga. Ima suku ikitu inattaka. Tukumat kina nga, tautungwang kita nga, ananagalo, nukagalo, najagalo, takwa, kanigi akululu, tatagalo, kimati gila uksimayo. Tawa nakalo na hangit, nunakapato ta. Sultawa na, nukagikain nila uksimayo, kuluga, ulumi, ikkama suwakin miya, umapakya tema, kanuiling at tagayakin uksimayo, itikain na siwa. Mataman na unikkaari yuma siuwa unikkaari kakko. Teikkunungalu. Teimai liuttaa kattaksima yunu. Anne vili ahti tau kattattu kattillu. Puvallugi ahtunnu. Uummatilluttunullu. Niit teimai liuttaa sima juokatinnu. Tusaajau lakkal. Tusaajau tsiakujaa. Amma sillusima nasuinna. Tillusima juolutu inna juotteilita. Ullum inna ulakatta. Teina kanuili ottoa sima naga jebu avani aluuna nga aivoki makkattiko. Tämänne akku saa aluuk sima jebu aani tuttauno inyo katittinno. Suurlu illo nunga isangutilluko ikä juuti iää ngaa tuinnan lapu. Teime ili joko ilattaileta, teime ili ottaa vajukotta. Teikku nunga kujan namiga.

0: Maupiriyawga yang imat, titirak si mang imat, kangaku ng mga ulunga magwa, titirak si mang nginingin no inwe ukaw singit. Takwa upiriyaw yun nakatak si mang imat a utu, tigilugo kaw yi saktu ni, kaw yi naswaktu ni. Te may ningano, pimariyo gikdoak para ukaw sakput, ilikku sakput, kinaw nakput, unikabut, kanutuin natiang ugalwapa, titirak paldea yawarulutik. Jagang ini Allah ukaun nai diwadle agatta inut itu taman natu adam natu tu adam natu yukutigin magetta lah
1: iya ilan ikulunni ukal magar tukatakluni inut itu piwal nang nakatang ma namunu kwa kikunnu lutakko ukal magay turanga lang ukatak pasurlunu takkanu innang nulunni
0: tamain no tuganga dokto ukadema ila ino gatang ni bini nulu ni tuganga dong mata ukausap takang ikar waktu tik ajingwang in no lutik kakokta amma kirmata mitu takwa kirmata mitu nila ajingwari nutakai sunoba ila nutagala kure kakokta ni kirmata ni tanik tuyuni takunna mersaun nang mata te meitu ni ukari maga reo se matapu gu ajing watu inna rinni tappanga innang no tuwaanga yo taunanga rima tappanga tuwaanga rittipalli ana suttabu ukari maakti ajigi ingin mata ammaru tusangna riyangi ajigi pang minati
1: iila teiman na naammang ma kikkutu innang no tuwaanga tillugi piugillunil teiman na Takwata kuvegiyaw katakpa sakit katang ninyo o kalimagang ni unikak to aniglun ni.
0: Iyute ya. Tusalo asu ngung ito ko kuvea sung ito ni sukay ma. sakit ya kamlingin ni itigo suktuin na ugata. Tusalo akatang ito ya to ko namasang ito ni. Kasi ano amisukan nung ni sakit yung nakatak to ugalwa.
1: Kanok litava ukalimagare ang nga ma sakit yung maro nga iling no katuin na kayak tunga uvaro ni titirak si maro titun niya kayakak pa
0: titirak si ma garal inailing yun nga na siyo jibiyo si ungo may yun eh una unikaw sa kayo mayaka imeng wang na ato imailing atuin na ato may na siyo jibiyo gota tapa pigea ko tige yung nang mayo tema titira katao te katarote lono pivadle arita ko ibili na magiyang ani ama aktige ay yakawata ikanay yakbitin ni ta nade ato na aktige ay ubang ang sumong ito titira te kawata jigeng ito ni pivadle aninga aktipadle aninga ilin no utak talo ni solo ibinunangan ningwa kugubyo nune kanwito ni nga at jingwa ni lupi yung maso yung umiyo una imeto minuna kakto imeto ni nguna umayo kakto makuang uso yung umata titiktugak na manayak pali temeli ngayon sana si yung utak pagod kasi ani ukakatigito kain na rima to alabitin ni
1: Tay tapo
0: mga
1: ukadimaga
0: reo kasuktum. Hey, tay sumanik. Kinao yak siyo tigya kakatang may mata ilan ni kinao yee. Kinao yak tigyo kisa ni ikayok suktaw ro tigya kakatang may mata imay tumat kinigo tigkalaw tuge sakit tun na katak tun. Imatuin na piyun nang imi mata sukay ma putaw niya pa ilamago niya kausakang niya pa ukadimaga. Kalau nak tulu inok tulu, ema kiputi jeming, mumiti jeming ila ukau somne nani sisi magi akal ne agitlo ta. Kalau nak tito kati tegat tangne rovit. Ila niko namina kiputi si mayo makat tang mata tabu na kau nusau ge kat tak tak ukau sila tang atom nusau sung mata ema.
1: Hei, teh somane pigar ge tang niko tulu se. Pidak itu rauh sama waso kalma.
0: Akat ya. Pidak di saat itu tak ikhana yakin na rauh sama gata namina kaktu tigo taso minga pingasu gata. Ikhana yakin tiga niyo Christopher Tanna. Ili sayo katika si mamiyaka sila to sa vime

pikan. Saya menaudi luka pukul tiga lor semang memalik tu. Amat tak tiga nama inna kebelun. Tama kita nak lihat negara yang itu negara di bawah kutu segala aktor mahmat. Tak kau nak kau keluar minyak negara waktu anu alor semang yang negara tahu ubah din. Kata kerap tak aku lirulung tak kuninga sebab ini kata langun tidlu kata langit kata jualung tak aku nengat mungkin nak sewa yang tu kata kerap emak roti yang apa nak pemak itu nak tahu emak tak yang pasun emak nak minyak kerap asyik ni tiada suatu yulun tiada waktu nak kerap tu. Nikluk tama metu nikluk tango lang mata imang mata pa inuyu. Sa unin na tiang lang tu ano ka ang iligid tiyak tawan niya munuwalung mo. Ay man na wala si Marilugo. Uyga o kakata lang man ilang ato ako ptago tagban nung utoy na nakto ka iyang ilut. O kaklunin. Ukara ato makatilam ubang inak si Maya kalwaka pingigipluo tamani may ato kukulugyak siya. Now inak si Maya siya yun nira misi tamano akti ligo pang nalangming maano akto lang misi mo yun nira ligo ayaw naksing mo. Now guti lao pagkalo akto na ano akto akto ay makin nami tili akto na yun tiktitib yun yun siya kaya nakalialo walo akto. Tiktitang miglo ni tamo akong ito ni. Tiimi imigaya kaluaktuni na ukalukukulundi. Taba awlak tuwalong margagiklina. Nagwakapuglu, ignikulukulu, bukutuang unialak bukut, ahandialaptal. Unno akong malitago, ibiang uyukululak kawagam, ubulga kawagam, matiyak unangangama. Kapu kawalitlalakpa. Kapu ignikatikula ko, inujak kawagam. Upalo ko lukib yun sa guhaan niya piksin ang naka-aktuali ko to kayo mangin nama. So na po tayo nasa kakitamakto rin nagliyap ko. Ang ayaw sa kong aliyo yung alam mo sa kuting ilo. Dahil na inuyok na ayang may utak. Dinol at ato natiling hawak tawag to. Tam na din lugo. Uy. Wig o kayak doktor tan tikin ng matagal ang ayuwarap daw pagkayak tawin ng alang kilaw kimik tako kimik balugod iso kakto yung lutog laksok dialo kaya tinang mo tikin ng matig o kayak doktor wini ikwa kaya mayaro lang matala kimik tano inok di pang nagasok pagkalakuli. Allah ko makatatuloy, makatusakat na kami ukayakto nga ito, binisibuli ako siya inukti. As wila, dam na ito lugo, uigatag po nga tigit tuwalong man, ang ayaw at aloni, ilitakat siya nang ita, saunin na ulo ni nga. Kaung matikitaw katalak po, ama ko kulukak lulo. Imigap siya, imigalong nilo. Iluak siya, utimigalong nilo, agsak siya. Ano ka kalong ulisyo ka matiya may akmat wakal lang ino ka lang. Uba ulisyo na yun nirtu siya unin na ulwak ni kum ano ka wakang angigit siya laktaw. Dahil man na utilugo uiga utakalo kami kami siya lulwakan nilakson. So kayo ba siya yun nirpaliak lakulu yalakso talo ka ima. Imiq pagkaptayla inuju dito ay abdiw ima. Ito ako sa mga isiniw yung iligo. Mamang ito alaw matasyon na lugtan. Tagwanin siya pang minukang at lakap tako ni alaw. Ano kala ako si malan ilo? Ano kaka alitay at naklo nilo? Uwiga utak si manik tutukaw lak tiligo. Tikakakta o kataklo talo tiligo. Iyak na kalutay na nukakta. Ang ikaw siya alaw tiligo. Ama ko nilo. Ang ikaw tiligo ako nilo. Taas yung mama ko ananata. Tahan na ulit lugo, tagbani ano kakaali tayo naksun ni Lugilo. Tupik pa alik to alaw manu tam makik. Kablo na aktak sa wakam. Kilo alik suni. Alil kami ukuyo alaw man. Kimiko ti alaw man ni akwak tao ti aklo nga palo nga yun na so kama ikoy nga palo nga. Inna

Ano sa ko? Itong nga sugit si Tani ang ubong ah. Si PC tutawi minala si Ribusi. Ulami alito harit au yaligut 17, 2026 mudilo. Sikit ngu yalo 305 ngu ilabituk. Hahay, itong nga sabi kitsi. Si buli pa mi pingwati su tuhagala hatala wajang atusagat sa usuni hanwing siya. Hanuin siya koi tsuni umyak to hattala ngayon ni tannao na naito api tsuni to sakat sak santi tuma. Hanuin umyak to likut si hanuin siya niliki jiu mitsani to sakat sa mitanna sibuli pangula ngayok. Isulim mi patanna suli nikitsi viulok to mi ak big jam 2026 isulin ni halok matakuan kuwa amisukotou. Lauk tui pingoa lauk tut. Suli sivulli patsiang utsuti ukkuisi lauk tuit. Uvikka usuti Nunavik Rocks. Nitsaluttaari uksahatta tui takkoa Nunavim miut. Suli tänna pia loktinago uhagala pilluni Jaani Aatami. Uhalanga jutaga Nunavik Rocks pingoa silutit. Tänna suli suli simmipat, ak big jam sainnak. Suli tänna kaik soalut joamiu, Kathy Aputiak juk. Ingi tillogu tusak saulangan miut. Tänna isulimmipat, kut joamiut, ak big jam su tuhaumme jokuna. Derek Dagunnak, tusak saulangan miu, ingi tillogu. Ammalo kingulli pangulanga jok, takinek paulu nilut. Suli Marina tannao na kalasli nunat miungut suni Greenland miuyot suni. Piyang nga lang ayok niligala pilaw kalu ni Jaani Aatamilo ammalo Pita Aatamilo. Suli nililito akami tungasti silaw kalu di sumumangalo. Kalasli nunat miyoni tikiriti sungum mangat ammalo hanituko tarehatta mangat makivikut Greenland miulo akkani ammalo takkoa kalasli miut national anthem huti ngani ingisimiluti langayuit isulit sunangani isulirit sakatatuak ma uhari rala tuak mata pingasuni ingilanga yok Marina ilidak na tukal laguna 1997 at big jam tikirang alok si mayo tikiruna is tsagatak tuvini aku nikala hikakay nalaw yung migami na kung may marialo tikiritsirun na si katalaw at si ak big jam kamidi kamayi hutingit isumain na yoak alian at sangwalaw ribo pinaswaro si ulok tuk. Ammalo kutua miu pingwatit siya kutingit. Isumain na yuak na kukmi tavut upalu matit si sangwa katalak may mata pinaswago siyo iloani. Isumain na yuak. Ahay, takwa takka ulami. Tusaksaw lang ayuit CBC tuttavik. Nguyumik. Uko ali sila niya tiko kawi sa kaintang yun na sa maulang ayuinu na biminun at siya bumilu. May iling ayuigok. Kutua api mi unok. Nuwaya langan ng aktami yuk suku yuk lalutik kalutun na kaya hak sutilugok unuak. Ano kun niya sutilo sikin niuluan niuluak kuningan ni 20 mi sungo nilimik. Uko ningalo 11 minyan ni aktak. Sani kilo milo suku yuk lalangan ng aktami yuk nuwaya balu silutik. Kalutun na kaya hak sutilugok. Ano kun niya sutilo sikin nito mik 20 mi sungo nilimik. Oko ningalo 8 mi langan ng aktak. Umiyak milo ni buya palo langan ng aktak mi yugok. Suguyo ka la langan ng aktak stilo unnoak. Tatsiligi langan ng aktak stilo unnusa. Ano kun niya stilo? Sakin niyolo, wan niyolo. Ako nga ni 20 mi 40 mo. Sungo nilimik. Oko ningalo 9 mi langan ng aktak. Inukjua milo ni buya. Liumi langan ng aktaw mi yugok, suguyo ka la langan ng aktaw sutilo. Ano kun niya sutilo, sikin niyolo, oan niyolo, hakuningani 20 mi, sungo nilimik. Okuningalugok, 8 mi.

takoy lang ino stuil niya titangya kagoy makuno ilaw lagtuit ilang ilupigya kamit takwa Tyson Lujaslo Montreal mi utdia Toronto mi lo takwa utit takatasuk tamawa nunabimot ikayok si mayot suti at siging ito no timiyo yun o kinaw ya haptita utsuti tultay muling aron lo umalong muling ayun lo at siging ito no kinaw ya haptita usung matataman na nakupmig utigi yabot sa pumilawit patigalaw klabot let's give a hand to Nunavik Rocks.

atau siwin tinik tabung ako te halaw yugut tu sakti si yugut nunak tu ami ang hatigit tunik uvahot inutuin na usta ukiyok tatuli mamik anak kahaktu tay mga nielok ngin nalangat sotlo awro tau kasul luta asitinut tay may gumat yang itugut tana bitutigit sugu takuninga sabutigiak tu simayugut lau yugut langat sotlo ay sisiak hotigit sugu. I just want to quickly say a few words. Welcome, first of all, Kalalimut. So my natungos tilaw lavo Kalalimut inu hatila gaya lavo.